0: Nou bezwen reste a zou, lo sa ban sityasyon eksterye, nou pa kapa mezout de kote, e prezant ki manye sa ban sityasyon pi afekte nou ban indikatoy domestik. E ki manye nou suiv zout, e nou bezwen pare pou aziste si fodoy. A koz aziste man nan dele, I kapab difisil, men se man nou pou bezwen fè li, si nou bezwen fè li a yon sete pwen.
1: Lo kote la bank sentral, ki ban si pou ki donè dan l'ekonomi apat desisyon lo polisi monete?
0: En, se ki nou don garanti, ki nou pou fè si ki mase devize mase bien, e si arrive ki nou wa, kòz nou koze ka nou ban l'institisyon lo tou le zo pou nou regade si an a oken stres, e si nou wa ki kapab an bon mouman stres, la rezèv y gen servi pou ede mase foksyone, nou kontinyèlman suiv sa ban kek sòz ki pe arrive dan le moun e ki man ye y afekte nou e ki man ye ban polisi la bank sentral pou gen aziste e a sa pwen osi anvi ki ban l'akompanye si tou de sekte tourisme avek komès nou konen pou di baze lou ban interaksyon ki nou komans ganye y kapab ban an certain nivou stres Nou ki nou le di tout di moun, se ki si zot wa zot de sa ban sityasyon, zot devre pe koz avek zot la bank. Pa reste kod zot apo zot la bank, e la bank ki konen li ki an apou fe baze lo sa l'informasyon. Kod zot amen kod zot la bank, e ye nou tjane sesyon, ek ban la bank, e yon la bank in di nou pou di yon an sete kliyan, ki na pose, zot pe get ban solisyon, so nou pe di, ene pot kliyan ki wali de imposisyon koti koman swa e pe stres a koz le formasyon nou tou nou ganyen, ye potan ki zot yez avik zot la bank. Apre nou, mesaj ki nou don la bank, se ki zot bezwen pe monitor, zot kliyan, zot bezwen pe monitor, ban sekter ki kapab ba stres, e ki zot pe fè, ban analize, lo zot l'ekor, a koz daman sityasyon kot l'ekonomik, I ka wali de sityasyon kot yon ban eleman stres, e la ba ki bezwen gete si li solide, a koz pou l'ekonomik a kontinye fonksyone. So, La bank sentral, y fè sa louvraz li, indépendant ban la bank, li ban la bank osi, y bezen fè e testè, e nou nou gen sa konversasyon ek zot, si lo zot kote zot wa, pou di zot kapab wazo de ban sityasyon difisil, e nou prezen la bank sentral, ki ban kek soz ki nou fè, a koz nou bezen asire pou di sistem finansyel, y reste stab pou la restan l'ekonomi. Kapab stab. So sa, I ban polisi an plis ki la bank sentral fè an plis ki son prononsyasyon lo polisi monete.
1: Sa ti gouverne la bank sentral Carolina Bell ki ti pe don l'esplikasyon lo rezon ki la bank sentral ingad polisi monete relax pou sa dezyem ka lanen.

Desalination yon posedi kote lo sale gen yon pase den sistem prechon o ki retye ban mineral de sa de lo ki fe li aksepta pou konsomasyon yime. Depi yo komansman 1950, ban sistem desalination yon gen yon sale epi de servi piblik atraver le moun avek de lo ki de ot kalite e ki potab e ki son prodiksyon yon kontinye. Isi se se la, chi dan ane 2000, konou ti eksperyans peryode le tan sik ki ti prolonze, ki pi yousi ansanme gouvenman ti pran sa desijon pou adopte sa prosedi desalination pou ede avek mankman de lo. A sa le tan, si zot manzine, de lo ti pe gen distribye par komyon. Every